palẹ awọn iwe iroyin lati ede oyinbo si ede yoruba to munadoko ilu mo ka ni wa ti leto ko lo tin gbo wa gbogbo oja ti e ba ko lowo lori eto wa warawara ni o ta.

0: Ilesha Radio 113.5 FM Ibelawati ati nkan sin laaro yi ojoru ojo kerilelogun osu kefa odun 2026 loruko lorun oba Eledumare ona ni ankiyin o ka bo sori eto yin eto wa nje ti gbo nibi ti ati man se atupale awon koko nu iwe iroyin ojojumo ile wa bi won se jeyo ninu awon iwe iroyin ka ka kiri eyi taya adebisi on loruko mi e ka ro se e ka ro ma gbogbo eyin ore ati ololufe Ilesha Radio 113.5 FM akin towo towo laaro yi
1: bene aku ojumo o e ka ro atuko orire toni tori orire ni pe atuji agbapa o se gbe agbese o se gbe ala enu wa baya le so pe oluwa o seun ope ni bi o te ti si nkan ta fe ta bi mo je ka ma odupe aku orire aku ojumo atuko ojumo sori ile tuntun loni ba se wa mo ta nji yi ta n bo sori ile tuntun lagbara olohun gbogbo ohun ta fe olohun yo ifo ko bale to po olohun yo fi sori ile de wa nigeria e ka bo sori radio 103.5 fm lori eto nje ti gbo fauzia salako soni loruko tv e ma ba wa bo
0: geje bi se wa won we iroyin olojojumo wa won ti se kini won ti wa nle biba laaro yi new telegraph the nation the punch koda daily trust gbogbo won lajo ko worin wa sori eto ni aro yi e mo si gbagbe bi pe ni kete ti o ba ti di ago meje ku iseju medogun na ni o bo si abala agbeyewo wa sugbon laaro yi nje ti gbo o loni gan loni ni ko ni dola koda loju we iroyin the punch ati ka kiri awon we iroyin laaro yi won ko sile be wi pe ile igbin ma sofin loni ode yi gan na ni won dibo lori oro olopa apinle state police ta tin ke tantan lati jo yi
1: nje ti gbo
0: pikini
1: ninu wero in the nation na ti so laaro toni nibi ti eni to je adari ati olubani damoran fun eto abo ni orilede United Kingdom lo ti so laaro toni pe se ri awon igbese atunse atunto ti won ba eto raje orilede won ni sadankata awon gboju ba tori pe in to da nje pe lojo waju a gbadun re e kun re e gbo loni
0: nje ti gbo loju wero in the punch ni mo si ti wa o ha ile igbin ma sofin na ni lori joko pajawiri ti won papa julo bo se dabi gba wi pe o ti wole to awon asofin lo bayi bi ikan ninu won o se je pe olohun
1: nje ti gbo
0: pikini
1: ninu iroyin new telegraph lo ni orilede america o ti ka awon oruko kan jade kini won se ki lo sele won ni lara awon omo orilede nigeria wa nbe iyan awon to je pe awon ni agbode gba awon ti won finance bi won se nji ni gbe ti won se terrorism kaakiri agbanlaye won da ruko omo orilede nigeria nbe nje fe gbo
0: nje ti gbo loju we iroyin daily trust laaro yi leyin igba ti erufa yi ti lo ojo to ti le ni ogofa lakata awon dss won ni le eskisa o si dijo waju se o do osu kesan ka to gbejo yin
1: nje ti gbo
0: pe kini
1: lori oro erufai na ni o nibe na ni awon dss ti won ti so wi pe ejo na ko nse nkan ta won fi o se so na ni o tu wa nbi mo tunu pe won ni pe ejo na o se kini o ko ti pari o si se kini o tu si nte si waju kini dele e ba lojo na si wa po lo fi wa gun to gogo bi chuko to baba kini bayi e mo gbo
0: loju we iroyin daily trust laaro yi awon oda ni ilu gboho awon lori Fulani nbe won tin so wi pe nkan ti igboho nso e ti mo tin je gboho won ni wi pe ko ba won lara mu you go explain tire loro yi o nitori wi pe kule kule a ma mu wa fun yin laaro yi
1: lojo we royin the nation je ti gba
0: pikini
1: won ni ilu Borno won ni gomina Zulum ha won ko sibe lori sirisi awon ise takun takun ti gomina yi ti se laarin odun meje ti won ti wa lori alefa oro to nje o wa nbe ataba mu royin na lekunrere a ma mu wa se ti igbo yi amo lona odun meje won ni ai moye laka to la mi la ka ise ohun no gomina yi to ti pe se ni ipinle Borno
0: modun meje na ko nkoko
1: ah be ni
0: modun meje na ri di embe loju we royin the punch la ran je ti gbo o wi pe gbogbo ore gbogbo awon ojulumo eni to je gbaju gbaja gbohun safefe ti won se emi e legbodo ni ipile ogun gbogbo ona ni won ma tin ke totan laaro yi o wi pe ki eni to sise yi ko ma farare lo
1: nje e ti gbo
0: kini
1: won so laaro toni eni to je asoju orilede yi si orilede Switzerland iye Joseph Ayalogun ni pe se na orilede Nigeria atawon mo orilede mi to je pe ni orilede South Africa ti won se ni se ifona fosu won ni pe won ro mo pe o ye ki won ko pe compensation o ye kon so tori pe gbogbo aburo tan se fun won yen ko gbodo lo be
0: nje ti gbo oju iwe iroyin the punch ni mo wa laaro yi nibi ti won tin gbe osuba kare o fun okunrin kan to se wi pe ise asogba security o na lo nse leyin igba ti o da owo dollar o koda owo rogun rogun lo wo ohun nitori pe egberun mesan o le o na ni owo ti okunrin yi to da pada fe ni toni
1: nje e ti gbo pe awon national arts commission of nigeria yin ajo tori si ise lo si lo arts won ti so laaro toni pe ajo 2026 o ti toni be ko ba tori pe awon to ku lara awon to lo garafa to lo se arts won ni okto odi odi ogun ninu ogo egberun lona ogoji ohun na ni won ti kode laado to fi je pe won ni ise arts 2026 won ti tenu be ko ba tori pe won ti ko gbogbo erode lati ile orilede saudi arabia
0: as alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: won la laaji ben nje ti gbo loju wero in the punch laaro yi oni bi ti awon olopa hey oda awon olopa o uniform awon mogun le yi to se wi pe nu saka o fe pe adota ki won fe fi se saka adota ogudi meta 47 o na ni awon saka yi ti won so wi pe awon uniform ologun na ni won ran sinu re eko yi ni pinle eko yi no ni won ti jagba lowo
1: won nje e ti gbo
0: kini
1: won ni pe oro eto abo to nse nu bo ti je bo nse lorilede yi oba ilu Benin lahun ni won ti so la re to ni won ni pe won ma go spiritual pe ko soju
0: lasan
1: o gbo tese lebo nitori bi pe ose to ye ko nse lori ogbodo so nitori awon balẹ oba alade won ni ebere bayi tori pe ele ti koja pe mo lo sodo doctor o ni ese ele la fi bo iwe re kuro re royin na a mu wo si oti igbo yi mi no ni pe e pe bayi awon yo ma pe not my ro sori awon to je pe bandit ni won
0: nje ti gbo loju iwe iroyin the punch laaro yi na deco won so wi pe gbogbo awon oro ti Abdul Salami Abubakar ti won so lori ologbe Abiola ati isejoba mogun ni ile yi won ni emonuwa
1: amoje
0: won so pa gbalagba nparo sugbon e mo finu wa amoje
1: nje e ti gbo
0: pe kini
1: won ni national union of university commission yen ton fe atesise pe eyin commission yen lewe kan giga eyen na e ma se eko lo won ni awon marun university ototo ni won lo ti fowo si lati je pe ki won pe awon se agbekale won bayi
0: nje e ti gbo
1: pe kini
0: ni ipinle osun loju iwe iroyin the punch egbe oselu apc ati awon to je wi pe amugbalegbe gomina Adeleke ni won won ma ti na ka buku sira won lori ipa ni ifona fosu to waye ni ipinle na
1: nje e ti gbo
0: pe kini
1: won ni bayi nigba ti won ti pari eto idibo tan ni ipinle Ekiti won ni ogbeni Oyebanje ati igbakeji re ni won ti tewo gba certificate pe won tu pada gege bi gomina ati igbakeji gomina ni le se INEC lado ode yi ekun re e gbo te ba nba wa lo inu we the nation lo ti jade laaro yi
0: nje ti gbo loju we iroyin the punch laaro yi won ni wi pe ni ipinle Anambra inufu ayafu na ni opolopo eyan wa bayo latari bi ijoba ipinle na ti se bere si ni gba ile pada gbogbo awon le joba te gbese le te nlo lona ito ijoba ti se kini won fe gba pada
1: nje e ti gba o tun lo sori lede America bi nte ewo ko balu sugbon turu eto ile iwe iroyin the nation mo lo be laaro yi ibi ti won ti so wi pe won ni kan lori omo orilede Nigeria to wa lohun won fe da pada sile won fe deport latari iwa ifipa banilo atawon nkan mi ti o je ise laabi to se laipe laijina won ni yo tare wa sile pe o ma bo nle pada awon oferu iwa bayi
0: nje ti gbo e ja doke lohun ta ba lo ta ba ti de eto Untes, what you?

0: wani koda pali bayi ogorin pali katonu to se wipe awon ohun ti ko ti e bojumu to se wipe awon otelemuye ti won sise lori re ti won si ti so wipe awon eleyi o le da eto aburu gbogbo awon ilokulo ogun orisirisi na ni won ti se awari re ni suru lere leyin kule wanbi legbe wanbi ike ti e se nu gbo ni su ladugo won ni commissioner olopa alagba fatality jani nigba ti won ba awon akoroyin soro lana ode yi ni ikeja na ni won so wipe awon afurasi meta na ni won fi owo sikun ofin mu o lori oro yi won ni wipe awon afurasi yi chinedu david Ezi Aguchukuma Ifanyo Gbeanyi na ni won fowo sikun ofin mu awon to se wipe won gbogun ti jiji ni gbe lonu aito na ni won fowo sikun ofin mu leri ise otelemuye ti won se ni ale Saturday won ni wipe oko nla kero diesel truck na ni won ti mu won to se wipe awon ogun oloro lorisirisi na ni won mu awon okunrin yi to se wipe won dupe fun ise takutaku ti awon olopa se lori awon meteta furasi yi to si so wipe awon tun bo tesiwaju lori ise iwadi ko se wipe gbogbo awon ti won se agbode gba fun won o na ni won mu patapata won ti le so wipe oke lohun ni gusu ila orun orilede yi na ni won ko awon eru buruku ohun na ni won ko lo oju wero yi the punch ni kule kule royin yi wa laaro yi
1: nje e ti gbo
0: pe kini
1: you know wero yi new telegraph laaro toni ni won tin daruko awon meta kan ati orilede to je pe won wa lara awon to je pe won fi owo bayi won fi support eto terrorism lati fe meniyan sofo e ta lo so en to je are orilede america donald trump lo soro latenu en to je amugbalegbe to ti je akoroyin e to ma ba omo ara ilu soro iyen thomas tommy pigos lo ti salaye wi pe awon meta kan ruko meta kan wa to je pe o anu nigeria gan o wa nu won to fi kun awon sakosako kan ileso ise kan je ku won lowo si bi pe won fi owo ran awon eni bi yi lowo lati le ma se gbogbo ise aburu eleyi ti won se yi won le orile da america kedere awon ti gbe igbese awon ti se ton pe gbogbo ibi kibi ton ti nse gbogbo ise kise yi awon yo ma ri daju pe awon block gbogbo ton ba nse won ni pe ti aba gbagbe ta ba si gbagbe ka ran wa leti pe awon ta won so awon to awon na ton pe ni Islamic State of Iraq and Syria ICC won ni awon lo npe be ti je pe awon afemisofo ohun ni awon recruit ti won si won ni sugbon awon ti won wa daruko yi won wa lara won se pe won fi owo won fi ran won lowo won ni bakan na ni wipe lara gbogbo ibi ton tin se agbegbe yi agbegbe ti won tin se won se labi ju to ki won fi ran won eyan lowo won ni meta nu won eyan ni won amo mefa nu won awon ti je pe ile ise ti won da sile se pe ise bayi ohun na ni won se ohun ni won won ta ba de igbagbe won ni lari ka akiri gbogbo awujo orilede yi ka kare agbalaye la won ni yi ni won tin se ise ka akiri won lo wa ni west africa won wa ni middle east won wa ni europe ka akiri won tin se ose ye ka kiri awon enu bodo to worilede na ni won wa ijiye to won fi ni pe lasiko bayi ise tawon ise wa de tawon se o ese tawon ri awon bodo je ka awon eyan mo nitori bi pe lara awon na won ni be kan na lara ise to tun gbekele ni pe ni nigeria to fi kan orilede nigeria ni bi pe awon ibi to won gbekele ile ise se pe won se owo iyen burundu change oni awon to nse ise ni bi ise yi eyan kan to je pe o ni awon ise na ohun lo je pe ohun na ba won sise papo lati ri pe owo bayi won fi ran awon eni bi yi lowo orilede america ba ni pe awon oni kaworo awon yo ma so bo se je bo se ri kolukuluku le mo ko awon te le mo ibi ti awon ise yi ti won ti wa won daruko awon na won si daruko awon ise orile ise na ka akiri ta ba mu we iroyin new telegraph ta ro toni iroyin po nbe e ka e fi di gbogbo e bayi

0: Apply 5 O-level credits, including English language and mathematics. The programs for O-level candidates runs for 4 years and 3 years for ND and NCE holders, with lecture conducted online. Apply now by visiting www.alhikmahuniversity.edu.ng. Application fee, 10,000 Naira only. For inquiries, call 0703-275-4666 or 0805-544-6634. Announcer, Dr. K.A. Oladimeji, Registrar and Secretary to Council.
1: Ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá o, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojúlégba lórí ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, láago 11 àbọ̀ ti dàgbo 12 ọ̀sán nílé iṣẹ́ Radio 1 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí kó máa pa láàrú fẹ́bùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa, ẹkẹ́bùn wa, ẹ̀dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹ̀ta tí ń tà. Ẹ pé Ojúlégba sórí 080-230-94983. Emi ko ni fowo si juwele baba mi iwo nko.
2: Je ti gbo na ni on test waju lati le show Radio 1 103.5 FM. Je ti gbo
3: pe kini ninu we royin New Telegraph laaro toni ni won tin se ni alaye eni to je asoju orilede yi nigba kan ri si orilede Switzerland iye Joseph Ayalogu lo tin gba omo orilede Niger ta won awon orilede mi ni ile Adulawo to n gba won lamoran to ni ro fele bi eti amo to ni kun bi awerin o so laaro toni o ni pe se orilede Nigeria te ba ka wonu gbera atan orilede to kuro nle Adulawo o ni ko nkan ogbo isekuse isekise ta won mo orilede South Africa se ti won to n se yan yan le se abi ti won pe yan pa awon eyan ti we kun won so pe o n gba ise awon abi won da won mu gbogbo orilede ta won ko won se nilu awon won ko won ni ke ma ka wo gbonu o ni olukaluku gbadọ ko iwe to fi nba je pe gbogbo aburu ton se yi gbogbo nkan ton baje patapata onu o gbadọ san owo e pada won ni pe ile ile kan won ni eko lati ri pe eti o ba wa nlu kan olukuluku ma nsise re pe wa ma ba orise onise je won si di yin lawamu ipeke mo sise yin eni yi soro ni bi eto iforowero kan ile ti won so ni ori ori amohunmaworo kan ile ti won se laaro ana lo de selaye pe o je ohun to ba ni lokan je to si pa to gbo mi je loje eyan bi pe awa ara wa to je pe won ti lo sori lede bi kan won ti fi odun modun pese ibe okowo ti won se ko wa de ojo kan ko won kan wa ni pe pepe si won gba ise awon won je ka won se kini kan ko wa ba ise na je won ni e wo odun tedi na ti n gbe to ti n build the business yi bo won ko lojo kan na gugu e lo wa da ibo ni kan ti fe ko bere owo aimoyo owo rogurogun lo ma ti na lori business won ni yen ni o ni elekeji ka ti wa wo won to je pe won se lese won fi won fi orisirisi apasi won lara won te ni e ba lo gba be kun kan o ni ka ti wa wo won to je pe emi won tu ba lori oni ni die yi iwa ti ko da se pe won ti gbodo ma fowo ra won lori a ni so ko tori pa jo wa ni ile Adulawo ko ma se ohun ti o da ka ma wo won bi be kan oni yo tu mo tesi waju ni pe yo tu wa ma le ka ka si tori wa wo pe awon ti se yen awon ti mu je ni die yi o wa ro gbogbo orilede papa orilede Nigeria ni pe e ma ka wa gbenu e ko we si joba atawon to ye ka ro kan won le mo gbogbo aburu ton se ise ise ton se ku won so ton ba so compensation to ri pe awon lo lofe opo ona ni opolo won yo pe won mo pe ruko bayi awon ki n gbegbe se e fe ka kuro ewe royin ohun tori baba na isala yoro to po sibe e na wa go ewe royin the New Telegraph to jade laaro tun ni
2: loju ewe royin the Punch na ni mo si ti wa o nibi ti awon ore ati ololufe olugbo safefe ni ki ton yesiku ti won de mi e legbodo ni ose to koja naa ni won tin ke pe ijoba ipinle ogun ati awon ile ise olopa pelu agbofin awon agbofinro lati tenpele mo igbese ti won gbe lori ati ri wipe won se awari awon ti won se emi arabirin yi ati eni tin ba won sogba legbodo awon ore re yi ti won ni bi atejade kan ti won fi sita lana to se wipe oluwa seun boye naa ni agbedun won so wipe ki won jo o ki won ba won ja ki won gbede awon ja ki won si ri wipe won se awari awon ti won de mi ori awon ni egbodo arabirin oyesiku yi ati asole won na ni won ri oku won ni bi ilegbe won ni iyanu agodo ni ipinle ogun koda gege bi iroyin ti iwe iroyin da iroyin to wa loju iwe iroyin the Punch laaro yi won ni ile ise olopa ipinle ogun won ti bere iwadi o lẹyin igba ti awon ti won je alagbagbe po ni agbegbe ohun ti won ke tantan pe ile ise olopa lori awon isele kan ti won fura si nule arabirin na won si so wipe awon ile ise otelemuye ti won se abewu sibe won ri wipe won jalu ile na ni to se wipe bi awon jaguda won ja wole na ni to sele nibe won ni won ti se awari oko arabirin na to je wipe won so wipe won wa tele tele nigba ti won ti se iwadi awon ti won mo arabirin yi won so wipe jeje won ni won ma nlo won si so wipe eyan dada ni won ti won so wipe o se ni laanu wipe se ni won na ni won pa obirin yi lona aito won ti emi won ni epodo oju we royin the punch ni kule kule royin wa laaro yi
3: nje ti gbo
2: pe kini
3: na lo ko ba fi yo si alujo na o ni de ra
2: ami
3: ina we royin the nation laaro to ni ipinle eko ni mo tu wa baye ni bi ti won ti so wi pe gbogbo awon ti won ba ese bi ni ipinle eko papa to ba se ise iwadi fun ti won ri pe won ni aigun kan ti won pe ni sickle cell iyen arun egungun to ye pe ninu egungun bayi do mo so won won ni pe ilana mi lo ti gbe kale yo won ni to ma ti se ise iwadi laarin wakati 18 si wakati 72 to ba ti gbona ma se won ise iwadi yi to ba ti ri pe won diagnose pe won ni ru kan bayi lara won ni kete ni ijoba ipinle eko ti sagbe kale to pe won o se ogun to ye kan lo itoju to ye kun won se ohun na ma ti gbe kale fun awon omo yi to bi je pe ohun na yo fi gbe igbe aye alaafia eni to je managing director to tun je oga fun ile iwosan alemoso general hospital iye dokita akinyele akinlade ohun lo soro ni bi ti won ti n se isami ayajo World Sickle Cell Day eni to waye mo tun so wi pe ni ijoba ni ipinle eko ijoba ipinle eko won tun ti se alakale eto kan fun awon to ye pe won ni sickle cell yi to bo se n bi won bayi orisirisi eto ni won ma se fun won en to ma ti ke fi pe eni yin narun yi lara won ni ki amosa abi aisan yi lara won ni ki amosa ni won o mo ohun to to ati to won ni wo boya iya re o je mo iya oko ba ma ye o je ara osise ipinle eko ni o ti ni won ba kan to je pe o loyun ni o si bimo won ti sise iwade won dokita sise iwade won ri pe omo yi o ni aisan yi lara won ni kete ni won yo gbe sori ibi to ye kan gbe si won si ma toju omo na to won ri daju pe ohun na gbe igbese aye alaafia e kon re iroyin no wa lu re iroyin the nation labe awon grassroots story ibi ti won gbe si
2: je ti gbo oju iwe royin the Daily Trust na ni mo wa laaro yi loju iwe keji le logun ni bi ti awon olori awon Fulani ti won ti n soro ni ipinle Oyo won ni wi pe agbarijo awon Fulani ni ipinle Oyo won ti n kominu o lori abo won ni ipinle ohun leyin oro ti alagba Sunday Aideye mo ti gbogbo eyan mo si Sunday Igbowo so lori bi won se ji awon kan gbe ni ilu Igbowo te ba gbagbe pe ni ojo Saturday to koja yi o na ni Sunday Igbowo o na ni o fa ti e bayi to si so wi pe ki gbogbo awon Fulani ki won sare tete ki won pese awon ti won ji gbe o ti o je wi pe won mo ni gbangbangba wi pe Fulani egbe won na lo ji won gbe to si so wi pe o fun won ni gbedeke wakati meji pere lati ri wi pe won se awari awon ti won ji gbe na bi be ko e lo bere mi wo o na ni o tele oro na sugbon to je wi pe looto looto wakati meji osi pe ki won to se awari awon ti won ji gbe yi koda awon Fulani ti won soro wi pe looto ni a mo wi pe but e ma je ko wa je pe e wa so wi pe eyan buruku ni gbogbo awa Fulani to be ge te wa ma nse mi wa legbodo won so wi pe inu fu ayafu o na ni awon wa bayi o ti won si so wi pe ki ijoba ipinle Oyo ki won ran awon lowo koda ki ijoba apopo orilede ki won ran awon lowo wi pe ki won ri wi pe eni kankan wa ma fi lalale yo wa sora re di ijoba oda koburu koda eje ma da ko awon ti won so re yi si sora yin si sora yin o ton lenu okunko oju we royin Daily Trust o na ni royin wa laaro yi ebi yin ko
3: afi suru
2: afi suru
3: nje ti gbe
2: pe kini
3: ninu we royin the nation ti mo tun mu laaro to ni royin wa nibi ti won tin so wi pe omo orilede Nigeria kan ti won poruko re ni Ayodeji Ajayi won lo ti setan bayi ti orilede America ti won fe fowo isowo si ile ni orilede Nigeria latari wi pe won fi esun kan oririnru esun un lo fi kan won ni pe akoko student visa to gba pe ko fe wa kawe lohun won na the end of the day leyin to student ton to kawe ton o ko lati pada wa sile o wa o su benu ilu lo eleti je pe o lodi si ofin tawon lohun won la koko nu won le elekeji ni pe awon eto awon iwa ipa lori sirisi ohun na ni awon ninu akale eleti won ka se to pe omokunrin na o ti involving bi asa awon elebo won ni di eyi ajo to rin se eto eto ilu papa to mo awon se pe boya iwe won o pe tabi won ni iwe ti won pe ni US Immigration and Customs Enforcement ni ICE ani won ni lo wa kede wi pe eni yi wa lara awon se won mu te pe padapa lori X account won ti so pe ogbeni Ajayi won no ti setan yo ma pada bo nile bayi pe ati odun 2007 ohun na ni student visa to ti ni to ti wa won to je pe o ko kulole after ti o ti se itoni le iko won ni de yi awon nbo pada wa si ile won e ko re we iroyin ohun o wa ninu iwe iroyin the nation to jade laaro
2: tuni alagba jayi yo lohun o so lode mi se ku lo
3: aye ko si bi to yan wa to lohun o si suru lo gba
2: temi eyan o ba ti bo
3: be ni
2: ko si teyan o le gbe se
3: yo de bi to fe de
2: be ni oju we royin the punch o na ni mo wa laaro yi o ni bi ti awon le kan le kan ti won ti nlu alagba kan to je wi pe asogba ni o ko won Adebanjo Samuel koda won lu won logo enu lori iwo omoluabi to fi oto nu sise ti won fi han latari bi enikan ti o so owo rogun rogun $9,100 o le ogorun $9,100 o na ni eni yi lo sonu nibi ti won ti wa ni won lo si banki kan ni banki kan ni Marina Leko won ni wi pe ni osu karun odun ta wa yi o na ni isele ohun sele to je wi pe sugbon alagba yi o ri owo yi o si da pada fun eni to ni ile ise ti alagba yi n ba sise won lu won logo enu won si so wi pe ani se awon eleyi olooto ni won to si je wi pe o ye ka ma nawo won soke ka ma so wi pe to omo orilede Nigeria rere leleyi ti ko ba oju wa je awa na alu won logo enu tori wi pe le aye ta wa yi afi suru won ni wi pe won ku se o won si ku ifomo
3: eniyan se
2: tori pe
3: yin ni
2: se mi
3: Ije ti gbo ki sare mele ni kiakia ninu we royin the Vanguard le na ni se pelu eleyi royin ti mo mu nla nkan won ni bi ti won ti so pe orilede America ti ni pe awon ma daruko awon eleyi won te wa gbe oruko na jade ni ni bo ti so yin be pe awon oruko won yi awon na ni awon to je pe orilede Nigeria ati lati France de Syria de Nigeria lo fi sise pe won fi owo won fi ran won ni ise buru la buru won ni Abdulhakim Buki aka Alonlandi Abu Suleiman, Babili, Muhammad, Syria, Luntiwa, Uncle Bell, Bacon, Latin Netherlands, no, oh, one bear, Latin Syria, Atelier Shay Kanko, Abdurahim, Milad, Gazi, Ibrahim, Uga, the Vanguard, Laro Tony,
2: Alone Yoko, Boy, Alone Yoko,
3: imagine,
2: Jabosi Abalag, Bea Wawa, Laro Yi, Gayeti, Abatimu. Ipolowo ọjà yìí tán.
4: It's bigger, it's louder, it's back again. The FRCN Lagos Radio 1 103.5 FM Children's Sports Fiesta 2026 is here. Junior secondary schools across Lagos State, get ready to run, compete, and shine at the iconic CMS Grammar School Sports Ground, Bariga. It's football, athletics, swimming, and exciting fun games. Five-a-side football for boys and girls. 100-meter sprints, relay races, and so much more. trophies, cash prizes, and glory awaits champions. Register now and be part of the action. Entries close from 30th June 2026. For inquiries, call Femi Taiwo 0802-329-2640. Lekwa Awonuga 0703-899-8468. Kelechi Bernard 0803-350-6036. The FRCN Lagos Radio 1 103.5 FM Children's Sports Fiesta 2026, where young champions are made.
2: Oju oda
3: oda ka o fe mu royin
2: ati mu royin tan laaro isugbun abala gbe owa onu ni aso kale si 0704700-3341 tele tele ri ni le yoba wa yi ti eyan ba loko to je wi pe osan kan orukan le ni on fo san le lo papoda asa wa gba laye wi pe ki awon mi ninu idile okunrin yi ki won fe eni o
3: to ya wo eni yen nka ka to je si si soro lomo
2: o abeni to je wi pe o si tin bi mo lowo anfani wa fun awon odan arakunrin ologbe ohun lati fi obirin na saya awa fe mo boya asayi boyo si ti sele boyo si ti wa mo ro pe ntan fi se awon kini na ni pe ki effort won ti won se lati
3: lo ya wo
2: ko mo ja sasan ati papa ko je wi ko
3: ko ko re awon gan ewa yen ko ma awon pe lota ti o si ipataki to fi se anfani yen so si
2: e jo te ba ti pe ba yin radio yin sile e ka aro sa ṣùgbọ́n ṣó sì ti wà kò wọ́pọ̀ mọ́ kò sì ti wọ́pọ̀ mọ́ ọ̀dà kò burú 0704700-3341 náà ni ojú òpó wa tẹ láǹfààní láti pè wá sí tí ẹ̀yìn bá fẹ́ dá sí láàárọ̀ yẹ káàárọ̀ o
5: ẹ káàárọ̀ máa rọ ọ̀hún
2: káàárọ̀
5: yíra yíra tó wà lára o
2: àmì àmì
5: bájídé ìdàkí pẹ̀lú adébáyọ̀ láti ilẹ̀ ìdọ̀sùn.
2: À ń gbọ́ yín sà.
5: Àkàyé ìdá lọ́pọ̀ torí pé ọmọ tí òkú bá fi sílẹ̀ ẹgbẹ́ fámìlì òkú ló bá pẹ́ ẹlẹ́bìnrin yẹn bá lè kó lé lé láti lè tọ́jú ọmọ náà bá lè kó tún gbàgbọ́ náà ṣùgbọ́n fi ojú ti ra ojú ti ojú ti bàálù ayé ìgbà yẹn àwọn ìyàwó onígun pé àbúrò kan ní ilé lórúkọ
2: adupe pupo lowo yin abi aburo kan to je poko po ni nbo a fi suru e ka aro o e ka aro sa yes sir ki loruko yin an gbo yin
5: ni ijo ni asaye ti dada laye ti ko si kan to je mo o gbogbo eniyan ti gbogbo ti jara mo o
2: Ami, ami, e seun pupo. 0704700-3341. Bi a se nse ayajo iranti ati mi mojuto igba igbadu awon opo lagbegbe wa. Na la ni ka beere lowo eyin olugbo wa boya sa isuni lopo shit wa. E ka aro. E se o gbere e ka aro sa. Ami. Ami. Ami.
5: Ami.
2: Ami.
5: Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami according to the name and the because you
2: Boye she tin kofi ri e e je agbo e ka ro o
5: e ka ro o
2: e ka ro o
5: oruko mi ni simple lati de
2: an gbo yin sir
5: se ti ri o to ni la ti to ye e se ti o ti e bo pe e ba ku abi a ba o ti a bu ba ku ti ba ma su ro ya wo o si se le bi ko ko wo pe e ba je won bu ko o ma
2: O 704-700-3341 ṣugbọn ko ti e di wipe boya mo aba mo e je ka ma fi asiko yin ranra wa leti wipe ti a ba ri awon obirin to je wipe oko won papoda laito ojo yala won saisan ni boya ijanbo oko ni ngba mi gan eyan ma sun ti o ni ji mo te pe o ma nsele e je ka ma se daada si awon obirin yi to ba si je wipe okunrin na ni iru e sele si e je ka gbaruku ti won ka ba won tomo won ka ran won lowo e ka aro o e ka aro sir
5: e jo ala pa mo wa la dari ba ju
2: an gbo yin
5: se ri awon obirin gan wa ta ma wu sa won afuro ko o ku je ka ju e jo de n pa
2: an gbo yin lati loko mi e je ka fowo sowo po pelu won gbogbo awon iran lowo ti won ba nilo e je ka wa nbe fun won ka tojo awon omo won e to ba ye powo to nwa nile ko to e je ka fi owo ka fi ran won lo e ja mu pe ile ka fi gbeyin papapa e ka ro o e ka ro ki loruko yin
6: e yi re bi oyin ti le
2: an gbo yen ba yin radio yin sile papapa
5: asa to da lasa yen o so tori pe lataye agbaye ajo o ma nse o le da iru awa yi bi o ba je be a o ni lo mo aya so wo wa emi ni ko ina di mi ko e ma so wo wa won ta ko do re yin mi ti mefa
2: Ona ni atun ko to ni wipe akase nle e ja sare mile
3: be ni iroyin ya je to wa lo won ni o ti ro gomina ipinle Eko Ogbeni Babajide Sanwo-Olu iyan chapter in charge ti Celestial Church of Christ Ogbeni Olaya Bethel Parish ni Oko Agbon Iwaya makoko yen prophet Olarewaju Olaya ni won ti ro webe si gomina ipinle Eko laaro tun ni pe ki won jo ki won ba won wa da si oro ile to nsele ladugbo won to je pe won wo awon ile lona ti ko bofin mu olujosin ojuse olohun yi so ile yi nipa ti won ri wipe awon osise ajo ti won pe Lagos State Building Control Agency LASCA won wa se adugbo ohun ati Lagos State Ministry of Physical Planning and Urban Development awon na ni won se ise ti won fi wo awon property yi kale prophet Olaya wa so wipe awon official ohun nipa ti won wa won ni pe lawon lopa lojo wa o ti won si je pe alami si bayi ni won de gude si adugbo ohun ti won si nse awon ise yi won ni amo awon wi pe ko ya ko ri be latari wi pe ile ti won wa wo yi awon property ti won wa wo yi won ni oro si nbe ija si nbe lo re ti won o ti yanju e o si wa je pe leyin wa won wa ko won bere si ni wo ni won wa ba ohun be ko na lo si ba won loyin soro pe awon ro ijoba ipinle Eko Ogbeni Babajide Sanwo-Olu kan ti wa se kon kon ran won eyan wa ati wi pe papo kan won niroyin kan won wa foju won wo won ni gan ni afiji kan wa wo bi ile ohun se ri ibi to wa ki won le ba won salaye wi pe nkan ti won wa se yi won ni ko ye ko ri be ko ye ko sare wa da awon ile na kon wa dawo bakan na ni olohun o ti e si nigba ti nkan na sele sugbon kete ti won pe awon bayi awon ni lati tele ta ko leti ka won ma bo ni ko won wa wo ki lo nsele ko won le salaye won na mo gba ta won ma fi de be awon ba won lopa lo ni ranran ti won atawon official agencies ti won se ise ohun prophet Olaya wa ro ijoba apapo ati ijoba ipinle Eko papa yen gomina wa pe ki won jo ko ba won look into this matter ko le ba yanju e nitori pe olohun kevin awon pe o lowo kan abosi ninu ni tori pe on fe ki wahala ko sele ni ipinle Eko
2: ko si ni sele lagbara olohun to ba di ola o na ni akotun eto nje ti gbo yo ma de si eti gbo yin gbogbo eyin te pe wa dupe pupo lowo yin loruko gbogbo awon loga loga Fred eni ni alamojuto eto alagba Femi Taiwo Stone oga agba igbohun safefe wa ti oga agba le ise radio 1 alagba Biola Peters adupe pupo lowo yin eyi tayo adebisi Ona ni oruko temi oni asan wa
3: Ami Fauzia Salako so le oruko temi o Alaja La Liga odigba kan na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما يعلمك وما يا محمد مشهود الكنتي donc il y a un programme wa la na wanimima ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh moki gogo wa loni ku odun kayo kayo ta masi tasu'a ati ashura oni alarbani tasu'a wala ni ashura alama ba zati wala nora nabawa muhammad sallallahu alaihi wasallam saweda gbogbo eyan lapapo lati pe won si ori re opolopo ama yawa to se ipe asigbonda won laamu ti won gbagbo yi ke oju gbogbo aye lo won ni olawon oba so nu alqurani bi pe alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina ayayi ontuma si pe ko sin kaka tani kale muwa ti o ba ti ja alqur'ani lo muwa aba nabi lo muwa nkan ni o ti di bidia akofun falillahi alhamdu ninu alqur'ani awe ramadan la laun she loran yan fun wa ma shaju e dan nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ogba re ijo tasua o si pa won saabi re lase ki won gba ogba re ashura o si pa won saabi re lase ki won gba hadith nbe lori e ama ko sinu alqur'ani leyin wa gba na ka pe run ko to di wi pe a pe run ta bere hutuba jima ta nabi fi ku laye ko se to ba yi kwe aya ilo fe duwo le lori lati ma condemn ta won afa nse rati o inshallah nabawa muhammad sallallahu alaihi wasallam titi to bi ku laye gbogbo qur'ani ti won ko sare iwe ataragi atarawo ataregun ko sika nbe to ni wasadi ko ni fatiha ko ni kasra ko ni dumma ko ni sukun ko si fatiha teni ko si kasra teni ko si dumma teni to inshallah nabawa muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ku laye ko se won a si se nwaju re awon sahabi annabi na won a se eni to daale tabi ini ituma oro tenson ni tabani aba yin tigibo nkan ti o sele si ti o dala ka yin ru o ma po gan torina o bala ka yin mu ki a be salaye bo tin josin folohun o ma wa di sikiri fikiu na fin yaju ibada ki se hadisi hadisi amamu wa taba fe se istinbatu ni taba pari istinbatu o ti di fikiu gbogbo eyan odo tan dide bo wa e ma je kan da esin bu ma yin lowo e wa ma fikiu te ba ma ko fe se ibada e wa ma sharia te ba ma ko fe dajo ninu islam olawon ba kun yin lowo ko ni je wo one chance kilo fa tasua ati ashura gege bi akole gbogbo awon annabi olohun lalahun fun ni gbigba dua wa ni njo akoko osu muharram lalahun abazati ola lo gba ipe annabi da annabi adam alayhi salatu wassalam wa ni njo elenkeji ninu osu muharram lalahun abazati ola lo gbe annabi idris lo sama wa ni njo elenketa lalahun abazati ola lo so annabi nu kale seti odo jordan wa ni njo elenkerin lalahun abada lafiya pada fa annabi ayyuba wa ni njo elenkerin lalahun abazati ola lo da annabi yusufu pada
mbabare wani jo ele nkefa lola wabani ki eja kwa nabi yunusa seti odo wani jo ele nkeje lola wabazati ola lonika nabi ibrahim kufujuka nabi ismaila lanya imeyojo imeyodun tirira toti jina laarin wa wani njo elen kejo lola wabazati ola lugwe annabi isa losama wani njo elen kesa lola wabazati ola lola annabi musa koja okunkupa tosi dojuti otare tenjefer auna oshuina lannabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi jira lolo Madina Madina lode lori awon yahudu ti won gbawe wa bi won le ku awon alabagbe wa kilo fa ta fi ngbawe wala won ba nabi Musa alayhi salatu wassalam sha joyo ni tori ku ayaju eni le lohun halaka fir'auna do si la kunodo ola nabi Musa ko jawdo o halaka fir'auna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa safan sabire eto ba ye ku di elei na fi ngbawe awa gangala ni annabi Musa eje ka wa na gba en to ba ti jan ko da ni awe en ti o ti jan rara kuma gba lo hadisi mbe to po ga lori oro awe tasua ati ashura ayaju ni abiki mpe lola ijo kewa osu muharram na ni sayyidi shababu janna sayyidina Hussein amama nabi amana na fatima ama sayyidina ali karama allah wajahu loku si karbala on lofa tawa apaka takwira man shia tafi sojana di ojofo osi muslimi kalayi to ba ti je mu'mini ododo ki oni banuje ni wa pa sayyidina Hussein ati ni wa ti pa en to ba so pe bi wa ti pa o da ota olorun ota annabi Muhammad ngba gbogbo awon afa to re koja to je ahlu sunna wal jamaa ni ashaira ni o maturidiya ni o ko senika to ya jo nsoto to pe lojo ofo ngba gbogbo wa la mba nabi kedun la mba sayyidatina fatima kedun nitori n to ṣalasi e mba n fe alaye lẹkunrẹrẹ iru ki lo ṣẹlẹ sẹni to ge ori sayyidina Husaini ko lawo tira ta n pe ni nurul albab fi manakibi ali baiti rasul sallallahu alaihi wasallam a ri alaye to kun mbẹ lamba ka sayyidina Husaini lamba re o iya re na na fatima loju ati baba re sayyidina Ali gbogbo awon to ku leje annabi gbogbo bi kibi tamawa lamba dabo gbogbo ba fi sheshan adewon olohun to so nu suratul kausar o she tala ni na shani aka huwa labta en jin binu re elegan re ẹni tí ń sò di ọ̀rọ̀ sí ọ ni ò ní lẹ́yìn àdéhùn náà ń bẹ dì sí bá ànábì lẹ́yìn kò kú tìrantìran gbogbo ọmọ ànábì aláyé sálàtú wasálàm wọn ṣẹkù dì sí ní karbalan gbogbo àwọn tí wọn pa yáyá nínú wọn tó ṣẹkù ní sayyidatina nafisa ninu wa ni sayyidatina Zainab al-Misriya ninu wa na lamadun omo osu mefa kan ni abi osu mejo omo sayyidina Husaini tanko ni nafsu zakiya o wa lama kunisi are uya na na se sphere mi e ti won pa gbogbo won ni sayyidana Nafisa lokolo Misra ibe na dagwa si tawọn mi lọkọ tawọn mi bima
ewa ara ti pe gbugbu ara ile annabi ki se omo sayyidna usayn nikan lara ile annabi sayyidna asan na bima leyin wa gba na sayyidna ali na bima yato si awon ti sayyidatna fatima bifun leyin wa gba na omo ti sayyidatna fatima bi ki se asan ati usayn nikan ela wote ati mo so fun yin e ri alaye awon to tu wa jara ali annabi tanko ni al bait igimaru ni wa ninu wa ni gugu omo to jade ataro madoma lara sayyidna amza ninu wa ni gugu omo to jade ataro madoma lara sayyidna akil ninu wa ni gugu omo to jade ataro madoma lara sayyidna jafar gugu awon ti mo so yi eje annabi ni gugu ahli bait rasul ni wa ninu wa ni gugu omo to jade lara sayyidna abbas atawon ramadama re kulluhum ahli bait rasulillah sallallahu alaihi wasallam so iran annabi o parun iran annabi o kutiran tiran wa shaku dojoni ti won je ahli bait rasul leko mbi lo sagigi lo bere ntan pe ni sherif tallami ko tu bere ta nan pe ni sherif abdul majid gbogbo awon ti mo so fun yin eje annabi ni wa ni fo awon eje annabi gbe be daada to po gan ninu wa na ni sheu musa alfindiki ninu wa na ni sharif ashafa atawon ramadama re wa shaku nbedo ni

gangare wata ta jana aishi ata bea biare wabena aliyataishi ati guguntin belabe tanre mijiji warfu gai atintin belabe kwarire wata ta rukubataihi ata be unkunre wasafila rijilehi ati sale sere wayukhalilu asabi ya dehi kofa wakbu ikawama sere wayukusilu rijilehi kiran esere ni kofogbeni zalika ya jimau eleyi ni o pa gbogbo iwepo fihima nibi mejeji ta ni o fogbeyin ni litamami guslihi nitori ko fi pe iwere walitamami wuduihi ati ko fi pe alwala re to shakunni in kana akhara gaslahuma to ba pe o lo fi fo ese mejeji lara وَيَعْذَرُ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ فِي تَدَلُّكِهِ بِبَاطِنِ كَفِّهِ أَنِتِنْ وَجَنَبَ كُكِي سَرَى كُمَا فِي أَوَارَ أَبِنُوا أَوَارَ لَا تِفِقُّوا الزَّكَرِيرَ نُقَى تُبَنْ وَجَنَبَ لَوَى فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ تُبَى شِبَى وَكَدْ أَوْحَبَ تُورَهُ إِوَارَ إِتِوَلِي wa in massahu fil ibtida'i guslihi wa ba'da an ghasala mawadhi al wudu'i minhu ilay to ba she iko ti fowoka nigba to bere alwala ni abingbati o ti shalwalata lele isele yo da alwala ni pada fal yumiru ba'da zalika layin gba tele ti sele in ti o she ni pe yo da owo re pada yóò fi fọ aláàmàwádìí ìlúwòdó ayé alùwàlá tí ń bẹ láàrẹ bilma pẹ̀lú omi aláàmàá ń bẹ́gì mínzálíkà ní tó lẹ́tọ̀ láti fọ ní nǹkan alùwàlá wáyà ń wí ìhì kó sì dàníyàn nígbà tó bá fẹ́ fọ pé ò ń fẹ́ tún alùwàlá ṣe eléyìí náà ni bá ti ń wa jànábà nínú sharia ẹni tí eléyìí bá wá rú lójú to le se ba se toyi ma gbo fowo re donwo otun meta foto si meta fo mi yenu fo mi simu ko fa jadi fowo pa iti re mejeji dania bena waitu fadu gusli janabati li rafil ahdasi anil jasadi akbar wal asgar mo dania lati wewe ran janaba lati bi gbe egbin ku lara nla ati kekere wa fo ibadi re de orunkun re mejeji waju atẹyin ibe ni gbogbo egbin to dani ma shadi fo gbogbo e to ba fo tan salu alale ko kan to ba si tan sisawa sori ko san gbogbo are abi ko fi kebomi ninu garawa ko fi fo gbogbo are dele o ti wa janaba juma to ba se be wa tun aluwala se o to lo kirun to ba ye pe asiko asuba ni ti ba se asiko asuba o daran kankan fun eni ti alaye akoko ni to ba le fun lati se janaba o kodi wiwo mashalashi janaba o kodi irun kiki o digba ta bawe janaba o ko di kiyan sumo obirin abi to ba ye ko obirin na lo suma to e daran janaba to ba tu fe continue ko si wahala o le lo tamba ko tu pada wa janaba o ko di tawaf abi ka wo mashashi janaba o ko di ka gbe qur'ani dani gbogbo awon ti mo ka kale ti janaba kodi fokun be na lo kodi fobin be na wa ni eje aila o kodi re fobin eje aila o kodi re fokun iya to tin be nbi janaba ati aila ni bi dajo awe ona ni bi tokun ba daran janaba lale ti o ra iwe tile fima awe jong yo ma gba lo

oju ah olokiti bi obo won o si nu gbo kokoro ti o si tawo bi alanta kan e ma je ntin akose ni o se o ma to tu baba sile te gbo mirin mirin lenu won ke le mo pe lori oro olojude yi ati gbogbo awon aisan to nfa sababi re boya akonarun ni o apoju suga ni o abi arun ibalopo olojo pipe to ti wa dagba to ti di chronic infection to nbeje wo kaakiri ninu ara o woda pa o ko ba pa o wodese o ko bese o ti gba onu loju elomi o ti je ki ifopa elomi o ga elomi se ni o ma mi gule gule telomi ba rin die won asimi lai moye igba loju ona e wo mo nbona e je ka fese radio die ẹkú kalẹ̀.

Eka abo pada. Ewa gbo o. Awa oma. Gbogbo awa oma. Ti ta won baba awa n pariwo. Ton pariwo fun wa awon o marina daada. Awon o marina daada. Se loju n pa ton wa mi poroporo. E ma je ko ro won osu ni. E mu won wa sile ise osula aba. Eyin na o ni fa isan lugba. Omore ni o gbeyin awa na o. Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Won o mo gbodo di tan wole abi. Looto e ti gbiyanju o. E ti sare sotun sare sosi. Sugbon beyin o ba ti debi ti Olorun oba mi o ti de gbiyanju re lade. Bi igba ti o gbiyanju ni. Ile ise Osula Aba I Solution. Ibe ni ke lo o. O da mi loju pe te ba debe. Olorun oba mi o de gbiyanju yin lade. Won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye. Ke eyan o fe jeun. Kori na ri n to fe je. Abi ka lejo o wole. Ka tete meni to wole. Olorun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo. Ti kabiru o wole ta wa mewure iwure jade. Ai loju lo nje ki agbalagba o si ran la isun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan to lohun ba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lohun ba mi o ke ma ndari lo sile itoju oju Osula Aba I Solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon o kin fara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba npe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise Osula Aba I Solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tantan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yi o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e agbo sese bere e dakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke ko number un kale bayi 091 57 58 90 16 091 57